sadi akocho mubasa na mchumi ya chodo sadi akocho likoni kanya chodo sadi.

Lahat lahat yan eh. Kaya nangyayusap, dayo sa uwag. Mamaray nangyayusap, kagawurukin. Kaya nangyayusap, kagawurukin. Kaya nangyayusap, kagawurukin. Oh.

Maria, mano mormelic manadi, kerwa ko jolleria kacho, na thumbe gasili na yuake dala. Lungo dog ne Yesu ya Nazareth.